Oh, nino taki. Taki ka nga re kona poa. I bebere tamai ke mani u Kikapu radio station. You almost kick it, thank you. Saka apetaki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka kamiki. Na kotoa ka noika 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pore zi me nui hike. Nita taki nga re kona poa. Nino taki.